rất là ngon đấy. Pingar lang ang rin. Sakun na tamin lo. Tasak tamin lo. Sok palimani. Pingar ta panang mata. Amalo. Piyamani. Inahitsuding. Nilirutsuding. Temetining. Takun na tamin ang mani. Pigay ako tahalang ang mata. Lawat tamin ang inatay ko. Sibulivinta. Sibulivinta. Pingar ako tamin ang inatay. Kubiya sa gutig tuin, tingwa lang ang tuin, tako ang na si Jaman, karat lang ang tuin, ha tusak si Malamining, tiko nang ananak ko minin, amalo ananak ko min, ananak ko minin, ilti yung niya mata, damak ko nga sok paning, tako na astig, imagal ni, kuni, kimigal ni, piyakang minyo, tingwa ko tilok ko tuin niya mata, Tema tak kau kata langal tuin, at ingin itu nih.